0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TAPS campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TAPS. TAPS offers education beyond technology.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
1: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
0: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
0: Yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.

0: News. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
2: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: there. In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing. Congratulations, TAPS. You are the best.
1: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
2: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAPS sa'yo?
1: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
2: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
2: Okay, Daddy.
3: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
0: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
3: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
0: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
3: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
0: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa.
3: yun lang!
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang gawit ang bakit?
0: Eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo, saan kami unang nag-date?
4: Nagbabatawa po kayo eh.
3: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sekretong malupit to.
4: Tumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
3: Ah eh, yun lang.

0: daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ang kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Cecil, sabi ng teacher mo syunga-syunga ka daw. Para 1 plus 1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Nanay ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

ano pa kaya di paano tumakay kami same flight. Kung di pa nga hawakan yung warm kayo malamang ayawan na ako 8 mile. Buti mga bilin sa sabi mag-alimod na wala din na same vibe. Ah, you know I'm waste time. Sana di ka umalis.

0: Ngayon, 2025, muling tinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Roas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Roas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Ilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Pareho panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon. Muli, maraming salamat po.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Antagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: is ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kaya? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: yun lang.
2: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
1: Mamaya, Nay-Nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
0: Ah eh, yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay, pak!
1: Yun lang.

News. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

Naalala mo ba? Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa puso mong pawala. Pusinta,

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Tom, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Bastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, yun lang.

0: napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.
1: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
3: Pinoy! Pinoy Classic!

Minsan sinasabi na lang natin, come what may. Ganyan. Bahala na si Batman, bahala na bukas. Ganyan. Let's cross the bridge when we get there. Parang ganon. Sa dami-dami ng mga nangyayari ngayon, riot! Andyan ang barilan sa school, andyan ang saksakan sa school, andyan naman yung rat-ratan sa Bukawe, Bulacan, sa NLEX ba yun o sa T-Plex? Yung tipong hindi mo na alam kung anong next. Yung tipong hindi mo alam kung gaano nakasafe ang ating bansa. Hindi mo alam kung saan ka na magtatago. My God! Anong nangyayari? Remastered by ekonomiya daw natin, bagsak! Oh, wala na! Value ng peso kontra dolyar, bagsak din! Inflation rate, matindi! Oh, kasama na yung mga paralan, mga issue sa paralan, mga problema sa seguridad ng mga estudyante. My God, ano na nangyayari? Ay, nako po. Magandang umaga. Let's move on. June 29, 2026. Ang bilis ng panahon, oh. June 29 na pala. Oy, kahapon, maraming ganap. Mamaya kwentuhan ko kayo sa mga ganap-ganap kahapon. At kwentuhan tayo maya-maya lamang. Okay-dokey. Dito lamang sa 107.1 and 107.9. Tops Radio. Real Radio.

Pwede ba ako magpalit ng kanta? Ito yun eh. Hindi Sleeping Child ipi-play ko. Ito, Sweet Child of Mine. Yan. Ingatan nyo mga anak nyo! Pero ang sinasabi kong ingatan ay disiplinahan. Ganun yon, hindi yung bine-baby! Lintik na buhay! Na nag-aalaga tayo ng mga mahihinang nilalang. Konting problema lang. Anxiety na! Mas gano problema darating? Come what may! Bawal bibigay! Tira lang! Ganon! Mas gano

0: 6:32 on 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio. This is DJ No Name on a Monday morning. Alam nyo ba kung ano mga headline ngayon? Ito, pasadaan ko lang mga headline ngayon ha. Oil price hike, tataas ulit. Oh. 2 piso bawat litro, tataas ang itataas ng presyo ng gasolina. Bukas! At 1 piso naman ang taas sa diesel. Ay, babawiin agad yung pag-rollback ng presyo last week. Ay! Headline pa! Ito, impeachment daw ni Inday Sara Duterte abutin ng 7 buwan ay uray haging gano 5 atawin.
1: Okay lang yan.
2: Maski isang taon, isang dekada.
0: Ito pa, Baldwin, 2 oras pa daw bago ipinaalam yung coach ng basketball ano, basketball player na nalunod. 2 oras pa daw bago ipinaalam sa Ateneo na nalunod ang kanyang 2 basketball players. Ano pa ba mga headline ngayon? Tingnan nyo ah, isa sa mga headline ngayon ay yung mga... mga nakumpiskang pera noong naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pina-freeze ng ICC. Ay, ito pa isa pang headline. Iran nagbabala matapos ang panibagong US air strikes. Wala, hindi pa rin tumitigil ang giyera ng Amerika at saka ng Iran. Pilipinas! Hindi daw pasisiil sa panloloko ng China. Sabi ng Department of National Defense. Secretary Teodoro. Ay nako. Magandang umaga sa lahat po ng mga papasok sa paralan ngayon, Lunes. Siyempre, kailangan nyo maaga. Meron akong sa pagkakaalam ko, may flag raising ceremony kapag Lunes. Agahan ng pasok! And then ito nga, meron akong announcement. Ngayong araw po ay magkakaroon ng pictorial sa Taps Alicia. Magpipictorial ngayon ay mga estudyante ng preschool. Yan. Preschool, kailangan nyong dalhin ang inyong mga anak kapag sila ay naka-enroll sa Taps Alicia para sa kanilang pictorial. Ito po, June 29 ngayong araw, alas 8 po mag-umpisa. Preschool hanggang grade 1. Ngayon, kapag halimbawa grade 2 naman anak nyo hanggang grade 6, bukas, June 30, alas 8 din. Okay? At para naman sa mga grade 7 hanggang grade 10, junior high school, sa July 1. July 2 naman para sa mga senior high school grade 11. At July 3 para sa mga senior high school grade 12. Yan ang schedule ng ating pictorial para sa bagong ID na gagawin. Kapag halimbawa hindi kayo makakapagpa-picture sa mga scheduled pictorial ninyo, ang mangyayari, ang gagamitin namin kapag kayo ay old student, ang gagamitin namin sa paggawa ng inyong ID ay yung ID ninyo noong nakaraang taon. Pero kapag halimbawa bagong estudyante kayo, nako, kailangan nyong pumunta, hindi kami makakagawa ng ID picture ninyo o ID card ninyo kung hindi po kayo magpapapicture ngayong Linggo. Okidoki! Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat po ng mga kaibigan natin sa Palengke. Magandang morning! Palengke sa Ilagan City! Palengke sa Rojas Isabela! Palengke dyan sa Cagayan City, Santiago City! At syempre dito sa Alicia Isabela, good morning! At sa kahit saang naaabot ng signal ng ating mga TAPS Radio sa mga campuses ng TAPS. Magandang umaga! Salamat sa pakikinig ng TAPS Radio! At alam nyo ba na kami rin po ay nangangailangan pa ng mga guro? Nangangailangan pa po kami ng additional teachers na 4 para sa elementary grades. 4 ang kailangan pa namin sa elementary. Kapag sinabing elementary teachers, maski anong specialization, wala namang specialization sa elementary, di ba? Basta elementary graduates, elementary education graduates, anong tawag dyan? 4 ang kailangan pa namin. BS education or elementary education. Meron pa rin po kaming kailangan sa secondary. 2 major in mathematics at 3 na major in science. Mga mathematics, mga mathematician. 2 kailangan namin, BS Ed, major in mathematics at BS Ed, major in science. Apply na sa TAPS Alicia Campus, yan ang kailangan pa po namin. Kapag gusto nyo naman mag-apply sa ibang mga campuses, try nyo lang po mag-submit ng inyong mga application at meron pa ho kami mga vacancy dyan. Ang klase ay mag-uumpisa sa Agosto at Res. Ito pa, nangangailangan ng TAPS Alicia para sa aming bagong campus. Nangangailangan po kami ng 3 utility workers o janitor o janitress. 3 po ang kailangan namin, yung hindi takot maarawan ha, kasi ang gagawin nila ay magdilig ng halaman, maglinis sa ground. Ayoko naman makakita ng utility na nakapayong yung isang kamay niya tapos habang nagwawalis. Yung hindi takot maarawan, okay na yung ano, yung sombrero para sa kanya, ganoon. Pwede rin po stay in yung aming makukuha kung halimbawa medyo malayo ang kanyang uuwian. Okay? Sa mga nagtatanong kung magkano kaagad ang sahod, yan ang tinatanong kaagad ng mga aplikante. Ano magagawa natin? Edi sabihin na rin natin kaagad para kung hindi sila kontento, edi wag na sila mag-apply. 500 po daily ang aming pasahod sa aming utility workers. Okidoki! Apply na sa TAPS Alicia anytime. Kapag utility ang inyong applyan, wala nang kailangan mga application letter. Kung meron kayong biodata, dalhin nyo na yon. Ipapalinis na namin yung mga natapos na ng mga classroom dyan sa Sterling Campus. Samantala, nangangailangan din kami ng security agency dahil kailangan po namin magdagdag ng mga security guards. Yung security guard na alerto ha, hindi turog ha. Apply na sa Top Achievers Private School Incorporated dun sa mga job vacancy at sa aming hinahanap na agency naman sa security. Submit na po ng inyong mga proposal sa aming admin office. Okidoki! Ito pa, isa pang announcement sa lahat po ng mga hindi pa po naka-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated. Pwede pa rin po kayo mag-enroll. Habol na! Ito pang isang malupitang tugstugan bago tayo magkwentohan, classmate, Runaway Train! on Tops Radio. The DJ No Name on the Breakfast Show at 6:42.

Again, you are tuned in to 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio on the Morning Breakfast Show. The Morning Show with DJ No Name. Today is June 29. Sahod na pala ulit. Sahuran na pala ulit sa susunod na Miyerkules. Kapag sahuran na ganyan eh, nakakaano, 'di ba? Akala mo excited yung mga may trabaho na sahod na sa ano, kunyari sa Wednesday ganyan. Hindi kaya mas nakakatakot kaya yung yung araw ng sahod. Unang-una, maraming maniningil pag araw ng sahod. kasi syempre alam nila sahod mo kaya sisingiling ka. Tapos ikaw naman itong tago-tago sa messenger. Ayaw isin yung kanyang mga messages. Yung manang niningil. Ang technique lang dyan, wag kayong mangutang nang hindi nyo kayang bayaran. Agad-agad. Oh, ganaw. We built this city. 6:47, mamaya kwentuhan tayo on 107.1 and 107.9 Tops Radio. City on rocket. Here we go, we build this city on Tops Radio. We built this city on rock and roll. 6:49 na classmate! Ingat-ingat sa biyahe!

Sabi dito, DepEd follows a specific hierarchy of discipline. Teachers cannot simply expel a student. There's a process. Merong first offense, repeated offense, ganyan. And then meron ding tinatawag na serious offense. Yan. Ingat-ingat sa mga estudyante na pumapasok sa paaralan. Kailangan nyong malaman na hindi lahat ng gusto nyong mangyari ay pwede nyong gawin kapag kayo ay nasa paaralan na. Ingat-ingat, ano? Huwag nyo ilagay yung sarili nyo dun sa mga pagkakataon na malagay kayo sa spotlight. Here we go! We have a song called... Say for song.

oras na po natin, eksakto alas 7 na po. Zephyr song. Magandang umaga sa lahat po na mga nakikinig. Meron lang po akong additional announcement sa lahat po na mga gustong sa mga magpapa-ID ngayong araw. Please, diretso na po kayo sa Senior High School building para hindi na po kayo dadaan dito sa main campus. Ano po? Ang aming pictorial po ay doon sa Senior High School, hindi po dito sa harapan. Maliban lang, kung hindi pa kayo nakapagpa-enroll, edi kailangan daan muna kayo sa harapan sa main campus bago kayo pupunta sa likod para sa ID pictorial. Okidoki. At magandang umaga din sa lahat po ng mga bumabiyahe papunta na sa kanilang mga trabaho. Isipin lang siguro natin ni mahalin natin yung ating mga trabaho dahil alam mo yon, yan naman ang pinangarap natin nung tayo nag-aaral, 'di ba? Na ikaw ay mapunta sa ganitong trabaho, ganitong profesyon, ganitong estado, ganyan. Ngayon at nakuha mo na yan, ngayon at nakamit mo na yan, i-embrace mo na lang yan, i-enjoy mo na lang yan, kesa naman, palagi na lang walang ibang

0: to my live simple plan on 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Do you ever feel like breaking down? Ang sabi nila, huwag ka daw mapagod maski anong trabaho ang pinasok mo.
1: Yes. You just don't belong. Naman.
0: Ay, andiyan ka pala.
1: Yes. Morning, no name.
0: Morning, Mr. Rev. Ano nangyari siya kahapon?
1: Ha? Sorry, sorry. Nalimutan yung susi eh. Walang dyan, naiuwi ko pala. Loading, no?
0: Hindi ko alam kung loading yun,
1: oh. Oh, alam mo na, i-drop ko sana dito yun. Kasi nga lang na kwan na eh.
0: Umuwi si Mr. M nung Friday. Tapos, imbes na iwan niya yung susi nung ranger, inuwi niya
1: Saturday,
0: guys.
1: No name.
0: Ay, Saturday,
1: Friday.
0: Ba? Inuwi niya, guys. Inuwi niya yung susi ng ranger.
1: Naiikwan, naisama dun sa bag.
0: Oh. Hey, tapos si Kuya Neil, papunta ng Tugiga raw. Magdadala ng cabinet. Aparador.
1: Ah, cabinet pala yun.
0: Aparador kay Ivan Lee. Itong si Mr. itong si Mr. Asan ang susi ng ranger? Buksan niyo po yung boarding ko nandun po sa ibabaw ng ano. Ganun si Mr. Binakbak yung pintuan niya. Wala, wala dun. Andun pala sa bag niya, nasa gapal na siya.
1: Again, ding, pumunta pa rin ako dito. Wala lang di.
0: Ang tawag ko doon eh, ano? Ano sabi ni Sian?
1: Ano?
0: Ano sabi ni Sian?
1: Chinese.

0: Ang sabi na Ivan, Kabaw. Radio on, turned up so loud. Ang sabi ko naman, hindi yun Kabaw.
1: Ano?
0: Sunga-sunga.
1: Naglalaro lang sa ganun.
0: Ayun, si Mr. Rem. Pumunta pa dito sa ano, para lang dalhin niya yung susi. Edi, wow.
1: Eh, mapapagalitan tayo eh. Kailangan yung sasakyan. Oh. Sorry, sorry.
0: Gunggunam.
1: Sorry, my buddies.
0: Good morning kay Kuya Neil na todo drive papuntang Tugigaraw kahapon.
1: Welcome to my life. Kuya Neil.
0: Ewan ko kung bakit pa, kung kailan mag-fourth year na si Ivan Lee. Saka pa siya nag-request ng malaking cabinet.
1: Oh, malapit na oh.
0: Lapit na eh. Tatlong taon na eh. Pang-apat na taon na ngayon oh. Ngayon ka pa nag-request ng malaking cabinet.
1: Eh, magagamit naman niya one year no name.
0: Sabagay,
1: at sa mga susunod na kung ano, generasyon.
0: Hindi yun magagamit kasi si si Sian, hindi ko siya papag-aralin ng Tugigaraw.
1: Mm.
0: Oh, baka hindi ko siya papag-aralin ng Tugigaraw.
1: Eh, ayaw mo ba na maging kwan siya?
0: Alam mo kung saan ko papag-aralin si Sian Lee?
1: Saan?
0: Sa Baguio.
1: Bagyo. Ay, malamig doon.
0: Para may rason ako pupunta sa Baguio.
1: Oh, malamig doon.
0: Para may rason ako pupunta sa Baguio. Alam mo, meron ako kwento. Buti si Ivan Camo. Ewan ko lang ako anong nangyari.
1: Mm.
0: Hindi magfo-fourth year na siya ngayon, 'di ba?
1: Magfo-fourth
0: year na siya ngayon.
1: Ang bilis ng araw.
0: Hindi niya na-adapt yung tonong itawit.
1: Uh-huh.
0: Hindi niya na-adapt.
1: Ganun talaga pagkuhan.
0: Hindi niya na-adapt.
1: Baka wala masyadong itawit sa mga kaklase niya.
0: Baka hindi nakikipagkwentuhan sa mga itawit. Nanu ka ba? Mga teachers, pag nagtagalog yung mga teachers namin sa Tugigaraw eh.
1: Nagagaya.
0: Oo. Kunin nyo na ito, ta ipasa nyo bukas ko. Ganon.
1: Maski naman ako noon eh, hindi ko naman na-adapt.
0: Bullshit ka.
1: Tagal ko na dito, hindi ko na-adapt.
0: Gagi. Kunin nyo ito, ta ipa-photocopy nyo, ta kwako, ta bukas kung hindi nyo to maipasa eh, masiro kayo sa exam nyo ko. Ganun na itawit. Di naman niya na-adapt. Ewan ko ba kung bakit di niya na-adapt. baka tinatakpan niya yung ting.
1: Nasa kan lang yan, no name. Nasa tamang kan lang yan.
0: Halimbawa, mag-aral ka nga sa ano eh, mag-aral ka sa kunyari Kabagan.
1: Mm.
0: Ganyan, magbabago yung tono mo, magiging ibanag ka rin eh. Oh, ganoon.
1: Hindi rin, nasa depende. Ako nga, tignan mo nga oh. Tagal ko na dito.
0: Grabe ka sa akin. Grabe ka sa akin.
1: Oy, minsan nagtutunukan ka.
0: Lalo na pagkausap ko si Jesser.
1: Oh.
0: Pagkausap ko si Jesser at saka si Ate Venus sa Rojas.
1: Mm.
0: Biglang ano eh, biglang naging itawit ako eh.
1: Mm. Minsan nagtutunukan ka niya no name, di ba na napapansin?
0: Itawit talaga. Hindi ko ba naitatago ang aking lahi? Itawit talaga. Bilisan mo! Ano nang ginagawa mo ko? Kung ano man ang sinabi ko kanina, kung ano man ang trabaho nyo, kailangan lang pag-igihan.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano man, kunyari teacher ka, edi galingan mo na kasi teacher ka. Mm-hmm. Halimbawa, ikaw ay pumasok na sekretarya sa opisina. E galingan mo na pagiging sekretarya mo. Ganun lang ibig kong sabihin.
1: Oh.
0: Ano man ang pinasok mong profesyon, lalong-lalo na kung yun naman talaga ang application ng inyong kurso. Pumasok ka na o ang tinapos mo ay pagiging inhinyero. O di enjoy mo na yan. Pupunta ka sa field, mag-inspect ka ng mga project, mga construction project, ganyan. O mag-inspect ka ng ganyan. Huwag ka nang aarte-arte na mainit, ganyan.
1: Eh, ganun talaga.
0: I-enjoy mo na kasi yun nga trabaho mo, di ka? O katulad ni Mr. M. Ang IT, ang kurso niya ay IT. Alam ka namang aarte-arte na gagawa ng IT yan. Alam ka namang ang gusto lang niya ay mag-drive.
1: Lahat papasukin.
0: Alam ka naman sa magda-drive siya nag-e-enjoy. Pagdating sa site, ayaw niya magtrabaho sa IT. Hindi ganun ang buhay, ano? Ngayon kapag halimbawa pumasok ka na sa isang trabaho na medyo ang qualification ay wala naman talaga, kunyari nangangailangan ng tops ng utility workers. At kung ikaw ay nakapasok diyan, utility workers, edi galingan mo na. Eh yan nga yung makakapasok ka, yan yung trabaho na pa na qualified ka. Ganun talaga. Ang hirap naman yata yung hindi ka nakapagtapos pero mas maarte ka pa kesa dun sa nakapagtapos. Ganon! Kung pumasok ka na security guard, edi galingan-galingan mo na. Ganon! Nakikinig ka ba, guard? Hoy! It's
1: like... Relax.
0: Lumingon si guard. You don't know what it's like to be like... Galingan mo na kasi nga yun na yung pinasok mong trabaho. Ganon lang yun. Ano po? Eh, mas maganda na kung nag-e-enjoy ka sa trabaho mo kesa naman bagong bawat robot mo. Anong tawag doon? Bawat gayak mo sa bahay mo.
1: Ay, parang impyerno.
0: Parang impyerno. Parang pupunta ka na naman sa impyerno. Parang pupunta ka naman sa pahirap sa iyong buhay. Ako, feeling ko hindi ka magtatagal sa trabaho pag ganyan ang pakiramdam mo. Do you wanna be somebody? Halimbawa, teacher ka, pupunta ka na sa school, yung parang hirap na hirap ka bumangon, yung sasabihin mo na naman na makakasalubong ko na naman yung mga estudyanteng mga walang modo na mga estudyante, ganyan. Pumasok ka na, teacher, i-enjoy mo na yan. Maski may mga balasubas, mga walang disiplina, walang modo na estudyante, di gawin mo kung anong kailangan mong gawin, anong kailangan mong ma-contribute para gaganda yung pag-uugali, disiplina ng ating mga estudyante. Ganun na lang yun! Okidoki!
1: Okidoki.
0: Yun na lang ang pwede nating sabihin natin. No, you don't know what it's like. At tulad halimbawa, si Mr. M, umakyat siya dun sa bubong ng sa may kisame. Maawa ka sana, pero bakit ka maawa? Yan ang trabaho niya. Do you ever feel out of place? Ano nga Rod? Gusto niya mag-map sa flooring.
1: Wala pa nga tiles doon, no name?
0: Naka-tiles na yung ibang classroom. Oh. Gusto mo mag-map kung gusto mo. Kung ayaw mo
1: di pa nga nalalagyan ng kwan. Yan yung lalagay doon sa gitna-gitna ng kwan.
0: Nang?
1: Grout ba yun?
0: Grout.
1: Oh, yun, grout. Wala pa nga grout yun eh. When
0: nothing feels basta ha, mga nakikinig sa amin, i-enjoy nyo na kung ano meron kayo. Kung ano ang trabaho ninyo. Mas maganda na yung ipakita nyo na masaya kayo sa inyong mga trabaho. Maski medyo mahirap talaga. Well, sinasabi nga nila, wala naman talagang madali trabaho, di ba nga?
1: Sama.
0: Mapa-janitor yan, mapa-electrician yan, mapa-IT yan, mapa-computer technician man yan.
1: Lahat yan.
0: Mekaniko, abogado, guro, inhinyero, profesor. Sa tingin nyo ba mahirap? Sa tingin nyo ba meron madali sa mga iyan? Wala naman talaga. Wala naman talaga. So, pagtiisan at i-enjoy na lang. Okidoki!
1: Okidoki.
0: Ay, nako. Mas maganda nga yan eh. May trabaho kayo eh. Kesa naman tambay, di ba? Kesa naman tambay. Tapos problema ka ng gobyerno. Yun ang mahirap. At least meron kayong trabaho. Okay, Doki?
1: Tama.
0: Okay, Doki. 7:16 ng ating oras. Hindi ako magtatagal dahil meron pa akong titingnan doon sa construction site. Yes. Magkakabit kami ng ilaw mamaya at saka itutuloy ni Mr. M yung installation niya ng CCTV. Dumating na yung mga ilaw kaya maglalagay na kami ng ilaw.
1: Yes.
0: At siyempre maglalagay din kami ng mga smoke detector. Anong tawag doon?
1: Smoke detector.
0: Smoke detector at kung ano-ano-ano pa. Yan. At
1: with
0: mga,
1: the alarm by no name.
0: At mga alarm-alarm. Ganyan. Magkakabit pa kami. Dami pa namin ihahanda kaya pasensyahan nyo na kung medyo kami ay lumalayas ng medyo maaga. Okidoki?
1: Okidoki.
0: Ganun talaga. Kailangang maghabol.
1: Yes.
0: Daming kailangan namin ihabol para po sa pagbubukas ng ating pasukan sa Agosto Atres.
1: Atres pala.
0: Atres. Okidoki?
1: Okidoki.
0: Pagkatakagaro din.
1: Pagkatakagaro din. Magpapala ng yung pinaka-Chinese at pinaka-load din sa balat ng radyo. Wala naman yung lingkod, Mr. Rem.
0: Here go now, Ben. Ano daw?
1: Again.
0: Bon Jovi with Bed of Roses with DJ No Name saying bye-bye.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.